mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbohun mi ati lati gbo mi ni kutukutu. Today is Friday. Oni ni ojo keji odi ni ogun. Today is 18/09/2026. Mo layo lati la gbogbo enu le pe gbogbo eyin te ngbo mi kakakiri agbaye e ku ojumo o e ku ojumo e ku ojumo mo oni tun lojo logo mi inu mi ndun ara mi ya gaga gbogbo ile edide nle ile tun ti mo e ma bo nibi pepe e ja lo dupe lowo baba agbalagba oyi ologo ajobo ipa ninu ipa atase ninu ase ije le ife eni tin fo won agbara baba adupe o pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka opposite wema bank te midire market gba gititun ni lu ibadan eyin omo olohun e wa joko ni bi pepe ka to lo mura ka to mo lo si gbogbo bi ta ba fe lo loni itupale ise agbara ni koko iwasu mi laaro yi and by the system by system emi oluwa so fun mi pe owo se yanu bi mo se gbo na ni oni polowo iyanu mi ninu aye won si jo di mimo fun won wi pe emi lo Olorun iyanu ma si se iyanu ninu aye won so gbogbo eyin omo Olorun te nbo e ma bo wa joko ni bi pepe e kan joko le mummy e joko daddy e joko ipade taro iyato si gbogbo ite ti ma se engineer gbogbo ogo ko je ti Christy.

0: Nice. Gbogbo eyan omo Olorun bo se joko yen kan se o go o go fun Messiah. Aisa nkan kon sele ni dida laaro yi e wa dide ma e dide sa ke to ki hallelujah nla mefa ti ogo meta gbogbo aje mesan mo fe ke se nkan kan e gbe ese meta si waju wa gbe oju soke orun e gbe oju yen soke e tewo e rawo si bi igba te yan rawo ebe eni baba se weekend fun mi emi awon woli e se weekend femi na kini o to su loni e se weekend fun mi e gbe mi jade emi awon woli Olorun wo bi awon me se rawo ebe si olaaro yi mi imona to gbegba Olorun yo si won ni ona to koja oye won ebe ni abe o iwo lo ba tan jibe alajibe ni o alajiki saanu fun wa in the name of Jesus Christ eyin omo Olorun a se nkan kan lori Facebook ni aro ana ah ta ba ti kun bi nisin ma tun bo sori Facebook nigba ti o ba fi di ago meje e je so pe mefa abo laaro yi si ago meje abo yo ti wale 6:30 la pade mi lori YouTube 6:30 ni e pade mi lori YouTube laaro yi ma lori Facebook ati TikTok ibe lati o si bo se ni leri nibo le tin gbun mi sa nibo le tin gbun mi ma e mo mo gbe owo yen soke a fe ki hallelujah nla mefa ati ogo and be ba se ngbe hallelujah yen e je kiti yen mo gbo gbe lo won oke to ro doke laye. Somebody shout 6 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah. E se ogo meta ogo ogo ogo fun Messiah. Engineer e pe mama iwole ka se atupale ki n to bo sori Facebook gbogbo le ni mo fadua sin lo e gbe phone yin lowo le mo lo bo ki n to mi ka gbadua gbo ile imomo a fe gbadua merin.
1: Oruko mi Adija idile muslimi ni mo ti wa mo da wa lati Ijebu Isara.
0: Isara lohun
1: beni Isara mo ti wa aisan lo gbe mi wo ni ijo yi mo de se aisan yen fo din di bi odun meji.
0: Odun meji le fin saisan
1: beni mi le rin lati bi sibe yen alafa to wa ni de sewu mi baba e tin sise fun mi lati 1989 lo tin sise fun mi o de ba ogun mi e o ba lo ngba
0: o ba ogun yin lo so e ri nkan te fun gbadura fa awon oluswagutan ni e awon ogun kan be to le gbe odidi afa ati pastor mi mo ja mo sala mo ma ki kanju elomi to ba de waju o mo gbo ba be sale gbo wole de ta ni asare gbo wole na e kokko mo wa na ni ba ti wo to ti wa bi e meta bi e merin awa na wo se ba npe ya wa kin gbo wole mo mo pa won adua ta ba ngba yo ti surprise e mi si be ti ni ni ki won pe o wa ti o lo fun re to ba ti ngboro gidi o si gbo e o se ni mi only sent forth his word and he let them on all of si won o si mu won larada
1: baba en ba ogun mi lo ngba to ba ogun mi lo mo ba ni bo ni ma tun gba bi boda mi kon se wa le niyan bi yen se so fun mi pe ti ma mo isi ti ta won se yi pe ti ma mo pe ma se mi ni lo nkan dudu rara ma de gba ma de fi toko toko gba bo se da oruko ibe yen fun mi ngba ti mo de lo ra radio nse lo je Olorun ojiji ni mo ba pade
0: be ba lori radio
1: be ni ki ke se nke lo na daruko fun mi
0: bo o daruko mi fun mi oto ni ti a da mu yin eyin kan tan radio
1: be ni
0: mo ba ja sodo mi
1: odo yin lo ja si mo se n ba program yen lo niyan nitori mi oko mi tiku lati 2016 loko mi tiku ngba to de ni pe ni me pe e fe ba opo jeun bi mo se wa ni
0: e ba mu ra njo ti mo fe ba wo opo jeun ibo opo jeun ni pe mo ni se tin to ba won yawo Jesu tin ba yin jeun
1: ba se na fe popo jeun yen lati gba yen ni mo tin wa mi n bi si
0: ko mo bo e mo bi mo fowo ato mo so ti kin ti mo mu aye yan ga mo so fun awon eyan iwo to ba fe ma siri mi 30 le koko mo wo gbogbo ti won so nu testimony awon eyan kan o le run down to ba ti mo be eyan se mo lawo bi ba opo jeun bi ba awon yawo Christi jeun ojo to ba ti se tin du Olorun ninu pelu gbogbo isesi re ona re bere si la ti o ba fe di kan ran gida tin ba ti gbe owo soke Olorun owo mi mo mo fi se nje ba awon yawo re so mo wo mi ran ni ko si bi nkan o se ni si ki lo fi le sirego lojo ti ogun ba ni ore te n dai so se bi nlo lasan ni awon to fi sirego niyan awon ida mewa yi so se bi nlo lasan ni
2: to ba se pe ko wa ko gba nikan lo ma se o le ju bayi lo ati ju bayi lo laye olufe o ni keyan ko beyan se lawo. You can never run down because you are given. Meyan file o le dedu arin ni ma si lo so su e lo lowo mi tin bo si nkan tolohun eni wo ni je lara mi eni kan wo je otan iro laye en ti ba nje lara ki tan
1: ti ba ma de junction bayi won ri pe ma joko sori basement to wa ni
2: se mo gba te ti duro lati kan
1: be ni o mo pe ma joko lori ti ma ma ni lati mo le rin de wo road mo se wa
2: ni se
1: mi ka le rin tale
2: eyi le rin ni se eyi le dogmo sare
1: mo le sare
2: e le rin oye oye e je adan o oto oto wo mu keke mama yo mu keke wo ma ye mi gele e ti so tele as e sare fun school
1: sare fun school
2: to be se mu
1: sare fun school
2: bo bo le se abo te fi rin ba mo
1: baba ngba ti mo wa bi na ni omi ni ma mu
2: koda omi adua na omi re soke agbara ti olodun fi ba mi damage mo mo so bo do re mi oni bo oja bo mi asiri agbara ipe olodun ninu aye mi o lo so kabe ko si to fi le dehun bo fun si shop e anti ose omo ya to sira won to se ni se o to ti mu dani ni ye lo lo bi ba se ni olo en na soke mama yi sare agbara to wo ya isan won ti duro ni se yo ti fe to wa kati kan mo pa lase ko jabo sinu omi yen omi to gbe lowo ko di eje Jesu omi yen ko di majemu in the name of Jesus je pe mo omi yen wa sise lowo mi sit down
1: ogo lo wa fun to ti mo nlo won bere lo mi pe kin lo si Bangkok ngba ti mo bere si ni wa bi yen mi wa lo hospital yen mo ni ya kan ba ni mo wa ni balojo kan ba ni kin lo hospital mo ni ko ni di mo de se ni ki ma koro si lenu mo se gba hospital yen lo bi doctor se bere lo mi pe se mo ti lo si Bangkok ogun ti mo ra mo wo kada lati ben ko da ko ogun ko da kun 1000 ti ba kede ti lo ko to di pe mo wa mo rogun 10000
2: e mo rogun 10000
1: be ni ni 15 days to man da fun mi
2: e mo rogun 10000
1: be ni mi
2: every 15 days
1: be ni e ri keji ti mo tun ni ngba te fi ni pe ni Jesus ti te fe se

0: send him 10,000 or work with 500. Ngba to ma to bi ago meji nse ni 1 million yen nse lo alati mu
1: o wole odun gbagan odun lori ota mi gbagan 1 million wole gbagan
0: beni to ba dabi ro awon ti mo ko wa lati jebu loni ton ti debiri won wa loke nitori mo so fun pa go marun ka le ri bi joko si loke nitori ago marun ni ma nji ni
1: leti gbera
0: ma ni bi sa
1: bo da ago meji abo ka ago mesun olu oni lo we e wa won tin wa lati jebu isara awon tin mo yi ni e mama e ton sai san mo laye ire mi ton bo ki gan le ki lo wu yi
0: ya ile ni
1: e fe kole
0: be ni
1: fo won to wu yi ni
0: be ile moto
1: ke mo ri moto te mo gbe yin wa ati driver e do bale gbogbo yen dide ke nawo soke iwo lo ni o mama yo mo yin ti e gbogbo ona olorun mi ba.

0: gbogbo le egbo mi oluwa so fun mi bi won se ngbo testimony mama yen enikan gbo mi laaro si se lo mo ri ti won tele o o ibi to vivid de to ke si de to ba nlo wa mo gbo ti ba teni o mo dun leyin ese re a ma dun leyin wa ma wo eyin le mi wa pita ni tele mi gbo mi o didi epe lo di egun tin tele o iwo gan mo ko si bi to de won mo ko le ni emi oluwa ni kin gbadua fun olaaro yi mo nlo sori facebook mo nlo ri youtube laaro yi pepe yi opon mo eyin te ba tun ni anfani lati join wa join mi lori youtube e join mi lori facebook e join mi lori tiktok aro yi o le die e ma je waste akoko ma gbadua laaro yi fun awon eyan engineer e pe next en to tun kan wole
1: manuel ojo lati apete o ngba ti ojo 77 mo wa so ngba ti mo wa mo ra omi 77 yen so gba ta nse program lo e wa ni kolukaluku to ba ni fe si lati le san ore majemu ko ma san 1000 eni to ba te fe ti daada ko san oni beji ko mu 1000
2: ko mu 1000 ko je 2000
1: apo mi mo ri pe 2050 na ku lo mi mo am 1000 sibi mo mu 1000 sibi
2: e so beji
1: o se mboji o de ba temi lo so mi ko mo se dele mi wa lodun kankan omo mi kan wa lati ko bo se de ni en oni daddy oni ah wo ti pe ti mo ti fun ni nkan oni o kan test wo sakant mi so ore
2: o text owo si
1: eyin idamewa owo en mo si bi so ngba to wa ya ni wednesday to koja mo wa lo si wema so won soro nipa opolo tabi agbari so mo wa bere ati tesiwaju paramilitary ni mo wa two star ni mo ni lati bi 3 years ti mo ru kiri awon officer wa awon ton junior ni won tun lo so ijo ti mo wa si be te fowo ton fo ori ka ni kan fo mi fo ori ton ni ka se gugu e oga wa kan wa Abuja lati Abuja o kan wa si Premier Hotel nbi ni lo wa ni ki gugu wa pade ohun be mo de de be bayi so mo se de ba o kan pe mi sita ni laarin gugu yen oyen I will give you your commander now o de fun mi three star
2: o fun yin three star anawe mo ri rin baba yen bi re commander bi o se rin gan mo ti ri lara emi pase letter promotion to ti reti ni ojo pipe tabi ti oko e ti reti lojo pipe tabi ti omo e ti reti lojo pipe je ngbo re lowo ki mo ni ki ti e na jade lose o se iko pe yin baba e tun loye mi wa tun fun yin promotion mi lati nu ogo wonu ogo ni lati nu ola wonu ola o ti dara fun yin sir in Jesus name
0: o to di pe ma test waju ninu oro mi laaro yi kin to gbadua fun awon eniyan eyin omo olohun ojo sunday tin sumo isin meji la nini ojo sunday isin alakoko gbogbo awon omo olohun patapata lati omo odun meta la si ogbon odun si 13 to 30 oh isin won bere ni ago meje gba jo ba vidi 9 yo ti mo dogbon wale isin elekeji won bere ni ago 9 iyen fun gbogbo awon agbalagba adult lati 31 lo soke awon na bere ni ago 9 gba jo ba vidi bi 11:30 ti won no mo wale isin yen ise woli ran ni and

0: by we pay in town sembi ni gbogbo so na church ni o se gbogbo tin ba ni o mo se nu program ni o mo se to yin mo fe gbadua fun yin ni mama oni ya mi lenu in to fokan si ni rere o bere si jade fun o
1: oruko mi ni ope emi iyanu oluwa mo wa lati woro ore mi lo invite mi si 77 me ore adugbo e na lo sun invite se na oni si mo ba ti debe pe ki yi ko ibe yen ki ibere ti mo fe ki ma mu omi yen den ro yen na ki ma mu oyi ko mo ni oluwa mo fe ko ba mi mu fibroid mi kuro lai mu inira kankan lowo ko si fun mi ni egungun ninu egungun mi lojo friday ta wa ni show mo ni menstrual pain mo ni lati pe ko jo pe ogun wo ni mo le lo pe mi se menstrual pain yi laye mi o ni lati sogun yen fun mi mo ni ko mo ba mi ra wa mo lo o ni se ma wa si fridge mo ni ma wa o ko si bi mo se le je pe ma wo de be lojo yen mo de be lojo yen mo pe tin to de mo joko seyin yen mo to wa bi gbogbo bi ti mo joko si lati bere tan fi bere program tan fi pari e mi ri anybody loju pe eni to wa subo mo gbo voice won won ni pe ka mo san meta wa mo mo san yen wa osan akoko ti mo mu won ni ka bere pe ogun si npa mi ti mo mu mara mo ni lati gba
2: ta ni n soro njohun
1: eyin le san
2: eyin so bo le se mo ebe le re nti be
1: mi ri o
2: voice le ngbo on to npa mi die die nti npa mi lara emi mo mara ki olohun ko mo mo
1: ko mu kuro loja yen mo dele igba si mo dele mo gba program mo se gba program teni to ba di 7 ka bere ta fe mo gbe alarm fo mi si 7 o lu ko sun bere si mo fe igba si mo sun bi mo se ji mo ri pe eje ti wa ni gbogbo ara mi pad si mo lo pad yen ti soap gan fe je mo ni lati fe dide lo change mo de bi wardrobe mo mu pint mo mu pad mo de bedroom bai mo bo gbogbo e sile mo yo pad yen ti soap gan fe je bi mo se bere si yo pad yen bai kini yen kan jabo ni mo pari bo olorun
2: o no we e wo bo na bi taju ati ba wa kigbe ohun to npa mi lara ti mo mu mara bayi loluwa wi jabo le lara mi jabo laye mi e da won 1000 so de do be
0: Nice. Na wo en bi to wa yen kan na si waju ire ti aye re ni lo ti o fi moke la ro kutukutu oni yi gbogbo eyin te ba fe ya ni mo kan si ami oya gba loruko Jesus oya gba e gba in the name of Jesus Christ. Next, engineer.
3: Praise the Lord.
2: Hallelujah.
3: Oruko mi ni Adebayo Adenike.
2: Egbe si won lenu dada mi ogo.
3: Oruko mi ni Adebayo Adenike Irewa mi ri lati Ijebode.
2: Ijebu.
3: Mo dupe lowo Olorun ni last year. Nigba ta wa fun program igogon ibe yen ni mo joko si. Oko mi ni problem. Court case. Ni last year mo bere si ke ni eyin yen. So gba ti baba mi ni pe ka dobale mo bere si dobale pe Olorun mo fe ko fawe iya.
2: Ko fawe ejo ya.
3: Gba to ma pe 15 days gerege. Won fa iwe yen ya. Won cancel e. Won ni pe ko si ejo mo.
2: Case dismissed.
3: So nigba ti
2: mo bo mi mo bo ya won kan be mi to si lejo waju. Tabe ni kan bo drag ile. Ibi ni mo ti pase. Kan si ami bo ba si iba si so mo re. Mo da olari. Yes.
3: So ni gbogbo last year yen de lele yi 2020 mo tin pa ni mo tin tele pe baba mi bo mi o fi ara si mo ma n switch ni
2: e ma se sege sege
3: be ni sir. So bla se wa pada sile testimony yen sha mo se wa lo darapo ni yen pe mi ni wa ki n pada mo pe mo fe duro laarin 6 months mo wa ko awon nkan ti mo fe ati awon nkan ti mo bere ni ojo yen igba to je on the 10-10 ni last year olorun la ile fun mi
2: eya
3: atoko mi beni sa beni sa mo dupe lowo olorun alaye fun ore to se ninu aye wa
2: eyin wo
3: ati da yen mo de tin ja je yo ati aje seku yi tan mi yi pada because ogun arugba alakisa olorun ba mi fi bu mo ni ani to mo le jeun mi mo bo lorun te se nse gan so ko ba so lorun mi mo bo se nse ko ye mi mo dupe lorun olorun alaye
2: eyin wo le ko oro yin o di orun patapata ki se pe mo ra le fun okoko ile na to ba se pe igbe ki jike jija ju ki sara ka ko to gungi pelu irorun ni gbe ma gungi enikan ninu eyin mejeji ko se ami lo kole wọ́n sì wọ̀ ya ayé rẹ̀ dá sí.
0: Ó àwọn tí ń gbọ́ mi. pa de ni isin lori Facebook ni 6:30 o dekunle Epaphras lori YouTube o dekunle Epaphras ni TikTok ati Facebook ni 6:30 la roi ambaradi fun Sunday isin meje ni Sunday ikan ni ago meje awon 13 to 30 omodun 13 so gbogbo yin is going to be fire for fire lojo Sunday minumina shaparadas ewun ti sister iso
4: praise the Lord. Oruko mi ni Mrs. Esther Olufemi mo wa lati Ologun Eru ni last year si baba mi ni ka bere ohun kan si aba fe beyen ni mo joko si so mo wa lie down gba ti won si wo oja wa so oja mi o move mo mo wa so fọlọrun pe mo fe oja kun oja mi pe ko Ọlọrun se lọna ra lọna iyanu fun mi pa to de di this year yi mi na de tin sa oja yin fun alara mi pa nla ni mo ti fun won ni video
2: kile nta
4: la
2: eja
4: eja
2: ah ah se shop yin re awon eja yi ko owo ni ah ah
4: laisi 1 naira mi nbe
2: laisi
4: 1 naira mi nbe
2: ninu aduro oja yi
4: ben sir
2: anawo e ke npase ẹni tí ó gbé ọ dìde láyé wọ́n ní òsì 1 naira wọ́n bẹ̀ nǹkan ń ṣẹlẹ̀ ń bí bí n bá gbọ́ tí àmì ẹ dún onítàn yọ sí ọ lójijì ẹ̀sọ́ bí ìwọ̀ bá lè dá mi lókoòwò gbogbo ìdá mẹ́wàá mi ní mọ̀ kó fún ọ padà engineer ta ló jókòó lọ́ọ̀kan tó ṣe báyìí
4: èmi ni sà
2: ẹ̀yin náà lẹ sọ̀rọ̀ báyìí
4: bẹ́ẹ̀ni sà
2: ṣe ẹ ti wà ń tà
4: bàbá mi mo ń tà o ṣùgbọ́n ẹni tí mo ti pàṣẹ rẹ̀ níta ọjà yìí ẹjọ́ pọ̀ wọ́n ni mo gba kọ́sọ́mọ̀ ọ̀hún ogún dìde ṣùgbọ́n Ọlọ́run ìpè yìí ó wà pẹ̀lú mi
2: Ó wà pẹ̀lú mi
4: o.
2: Genesis 28 verse 20 and 21 gbèsè àdúrà kan mo fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run Jacob sì jẹ́jẹ́ wípé bí ìwọ Ọlọ́run bá lè wà pẹ̀lú mi náwó ẹ̀ tí wọn bá jẹ́ ọ sọ̀rọ̀ yóò dùn mí wà ké má bá wà pẹ̀lú mi. Jesus, Oluwa wa. Question kan ni, if God be for us. So, e ma make e je won we against him. One save our na bi. Lati oni lo e gbowo lori. Iwo le mi ba we o ma woju anybody oke lo wa isale. Eyin te nwo mi nle. Igba ti o ba fi di woye amodu. Bayi Oluwa wi. Koto dynastia ateyin den gbo mi le mo be ke bi agbara se ami wa ti to bi in the name of Jesus mo no wo si won si sai o ni wale lai lai ma ran bi orun ki mo ri lo yin
4: passport ni sir
2: ki le je te tun je loni
4: mo je je kọlọrun mu mi wo billions mo fe ma te ja yen ni apo apo ni
2: ki se ni
4: ki se leye eye yo
2: se e wa mo ko lo si
4: mama no mama gbe tra mo nta ojo online na mo send e si US Canada na mo send e si be
2: lowo le wo pelu ipe Ọlọrun since time mo so tele e mo wo Canada sere ni ẹmọ wọ us ṣeré ni ẹ lọ bilẹ aṣẹ ti mọ bẹẹ ẹ tó ń dìnà ìyẹn àwọn tí wọn máa ní rọdí.
0: gbogbo èèyàn dìde ńlẹ gbé ọwọ lórí Ọlọ́run mi ẹni tó pa mí ti bí ọmọdé tí ń bá mi lò bí àgbà Jésù tí mo gbàgbọ́ tí mò ń sìn tó sì ń ṣe ìyanu nínú ayé àwọn ènìyàn mo dé sí ọ láàárọ yìí láti ọ̀sẹ̀ yìí lọ kọ́ la ọ̀nà fún wọn náà kọ́ ọ̀rọ̀ wọn mú kí ìyípadà ńlá kó dé bá ọ ká sì gbé orí ẹ sókè àti tàwọn ọmọ rẹ omo re yo ri oni gbowo in the name of Jesus gbogbo eyin omo lo mo wa fe ko fi ore emi na ori oluranlowo bobirin se pade ti e na emi na pade oni gbowo emi na pade oluranlowo ore yen mo fe ko fi le laaro eyin te ni ida mewa na e join re account number church ni 1966 36 38 73 e tun pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International New Bridge the account number church ni bi yin oba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International New Bridge Daddy First Bank in here and fi kankan to ba ni tumo fi se a fi se program to la lagbara olo eyin te ni ida mewa oya dasi and gbogbo eyin te fe lo si ilu Jordan pelu woli odekunle abo fe ran mo mi e lo Israel and Jordan Israel and Jordan phone number to fi le ba mi soro leleyi phone number leleyi ma fi send the flyer 081 6 37 34 43 fa won to fe travel ni o 081 6 37 34 43 ewo eje ngbadua fun awon omo olodun ti won bi loni ati awon to mark wedding anniversary won mo gbe owo soke loni irin ajo yin ki Jesu Nazareth ko ba mi ran yin lowo lato ni lo aye re ko bere si gbo happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary any kind of special testimony temi na 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you
5: from Lagos this is
6: Jordan 105.5 FM value innovation radio has never been this exciting this is Jordan 105.5 FM

0: kejidilogun osu kesan moju ojo kejileleyi ti oro agbara ni sokale now and I was miss am mo fa release man to fun e agbara ko wonu aye oh my god kete ti Eliza gba lowo Elijah number 1 ite yi pada number 2 awon elegbere omo woli elegbere won teri ba fun number 3 ise abi ati iyanu bere number 4 testimony bere nu aye number 5 oruko re bere ti ni ga number 6 awon elegbere awon gbe baba re won bere ti teri ba fun won de fi owo wo number 7 o wa ku fun ase e gbo mi sa mo ra oro jade loruko jesu o ya gba matute oh my god o ya gba matute itere ko yi pada
1: amen
0: ku fun agbo
1: amen
0: ku fun oye
1: amen
0: ku fun imo
1: amen
0: ku fun agbara
1: amen
0: ku fun ibukun
1: amen
0: itere yi pada
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati wole SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality tolujo awa ni Gbaremo Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan etewo si mi mo ran oro jade oro anu ni anu wonu aye
1: amen
0: in the name of Jesus aye re gba iyanu
1: amen
0: ben yori
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: mo ki gbogbo eyin omo Olorun jake jalo agbaye ni gbogbo bi te ba tin gbo mi ah ipade ti oni yato sawon ipade ti a tin se mo so pe mo ni mo fa release mantle ke me pe ni mantle agbara lo nje be agbara lo nje be ti odun e da yato odun to pe 33 years o yato tori pe o gbo omo pon meta meta te ba wo 3 times 3 o je 9 o su kesan lele 3 won yi o ne ituma mi ti iraye yen leni mama salaye tabane no camp e ma gbo 3 ta tun so yi ojo meta gbako la fin se program yi o ne ituma kan nu aye e won de mo pe bi won ba gbagbo program yi tan se lowo yi o ma history e pada gbogbo eyan mo lo te wa nbe la te lanfani lati gba sugar yen mo te ni ko ju sinu omira pada yen gbogbo eyan mo lo te ba fe wa le ni mo sugar kan dani to ba de be awon yen le ta fun e e ti mo pin fa awon yen ati pin lana to ba ti mu sugar e de get omira pada yen wa de ju sugar e sinu e e te wo si mi sa oro lele utenu mi jade boluwa ti nbe ti emi e wa na waju oluwa ti emi do o ya gbagbara
1: amen
0: o ya gbagbara
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: now mo be ko mark e ko underline awon content to nbe nu oro yi ti nba so fun pe mo fa release mantu fun e woli lo ma release mantu papa eyin kan lorun alaye Olorun pe o gbo bo to ti mona to fe gbegba gbogbo e te ti lo Bible school Bible college o ti setan o mo the next thing to ma se I wa ti wa so fun e pe Oluwa fe lu o but wa so details bo lo se fe lu e I wa go mo bo se bere mo ti ni la koja ru eri odun mesan ni mo bi sare kiri le igba ti mo gbo ipe tori pe ko ye mi o ti emi yo se mo le to esona make sure pe pade loni gbogbo eyin ko lorun mo fe ni time fun yin oni lati bere to lojo waju re da opolopo ti bere sugbon ise yan fe ye mo pe ki lo sele itoni lo nilo woli nilo woli alufa nilo woli oluko nilo woli ba se ko niyan e gbo mi sa ko si eda eniyan to nbe laye to fe jeyan laye ti o nilo woli Saul ko mo yi woli tele amo ojo to pade woli o mo yi woli woli re ku woni ka ba un ji ko to ba soro o mo tan pe woli karamari ayakaba ene katoba imi gbo mo so tele o ya gbagbara ayajo ana maju one ada oro sori woli e wa gbo ile sa iru ayajo one kilo ya ki woli se ko na release matu fo awon eyan o le gba matu lowo iranse olorun lowo woli lai se pe o yo dare fun o emi mo fe lu mi so pe mo fe release matus sara awon eyan gbogbo iwo ti se re duro ti aye re duro ti won ni o le lo you need the mantle of this anointing ti o ba ri po ti peju loju ka won je o lo awon kan lo da eduro awon to lagbara ju olo lo da eduro owo re o ka won ni o ni lo anointing yi and gbogbo eyan to ba wa be pata ni ma fun ni anointing 33 years Gayali maliga modeli kalauya beuka nene hudia mo pasa to ba gbagbo ase gbe aye re dide ororo yi o fe gbe awon eyan dide ni nigbati mo koko gbo orin yen oluwa ni gbo dada ipe to ni bukun la toke o ipe to ni

oni ma ni agbara ko te da ke mi se gbogbo bi to ba wa to ba nko fe dide o fe jenya o fe ba lowo awon lagbara to lo ni lo o fe kan mo pe iwo na wa si aye o fe kan mo pe ora ye wa o fe kan mo pe won na wa nbe o ni lo ko gbo kan no roro yi en to ba na e je ona e oko wa to gbe awon mo lo lati mo we bi agonia na seriha aselele bo ba gbagbo

0: nigba mo gbo yen oluwa to ba di Sunday o ma je ojo idupe ki awon obere ko mu gele won to dara ki awon okunrin kan mu fila won to dara gbogbo awon to fe saye fomo gbogbo awon odo beran odo kunrin ti won ti di faye ti won je kan sayeye eyin ti won je kan lojo ayeye eyin ti won je ki ayo yin o kun Olua wi pe gbogbo awon eyan won ni na o wa ni waju Oluwa ni ojo isinmi awon bere ti ma dupe eni kan ri mi gbo ase ati agbara Olorun ko sile ko ri fun o le ko ri re si o ya ma si o ya ma si o ya ma si ma si ma si ma si ma si ma si ma si in the name of Jesus aye radide gbogbo eyan won lo te wa ni wori te wa ni ugele te wa ni bini e ma mura sile woli nbo wa se bewo loruko jesu wa ra anu gba adua won ile awon eyan gba ta won igbese tu won de ni testimony ogoro eri farabale to ba tin gbo eri yen mo grappe to ba se ti e mo grappe mo grappe mo grappe ko de mo type a me tori pe iwo le ri kan
1: oruko mi Margaret Adeola mo wa lati branch oko afo baba se bi oba ninu osu kejo mo ri ifagba mo ai mo sa ore 8000 6000 yani asa sugba 8000 ni mo san sugba awon omo mi lati mi si rere won fun mi ni 900000 awon omo mi na to tun jomo ti mo bi gan won tun ra nkan risirisi won tun ra fun mi
2: emi ni ti le ri ayo mi ti le ri o mi ti re ri o dupe o baba mi si bi oba o mi mo ijo ori afefe ni oruko mi ni Yetunde lati Delta State mo ti soro mo dupe mo leri o ni ojo wene Thursday mo gbadura ale ta mo gba ni 8 o'clock tan omi ti a gbadura si fun wa lojo si ti a fi okuta mesan omi ta fukuta mesan si mo wa fi sara mo sun ìgbà tí mo sùn ó di ní òru mo lála pé gbogbo àwa alọ̀ bìkan ìró pọ̀ níbibẹ̀ bí yẹn ṣe wá pọ̀.

0: Debe lojiji ote dola o dede debe lojiji ile ise Jordan FM o dede le kan na soso pa kan de wi a de bere si ni gba bi edun aro bi owe lesese ni o tori wi pe igbese to kan asan money to kan o sese ko je titi e ko ma je telomi oni lari ko se n to mola Some money to mbo iwo lo ni
1: ojo to ro se wu
0: ma fi ra ewe ni kankan mo gbagbe egbe ko lokan lagbeja won jo bi wa ni egbe ni wa oju mi lo gbe ko lokan ele kefa
1: bayo lude yi eje jesu mo de tenu mo disability aye mi
0: mo awon to ma bayrin mo iru awon awujo bi to ma wa sa won ti won gbadura fun ni aba won ti won yin mu si o to ba ja won ti won ki nse adura fun pe ko goke ni yera fun won
1: ohun te gbe mi se ni run
0: wa je pe won je lese ni yera fun won loni bere igbese yen loni gangan to n gbo eto yi tori pe to ba yera fun won ma fa o seyin ni Oran ko ma tes waju o ni le lo waju Elekeje Opolopo lo je pe okan won bale lori ki won ma kan ma keyin o ma give excuse Nigeria o da won ti balu je O ti ati su mi mi o ni data mi o loluran lowo gbogbo wa na la loluran lowo olorun ba mi nikan lo ba tin ran da lowo ije o mo wi pe diamond ke kan to ri diamond mu o wo bi to wa sa ta ba ko wi pe o di ekan iwo kan sa ma lu ma se lo ma se lo ma tesi waju ma se lo ma tesi waju awon ti won ma gbe ton ma ran lowo nbo pelu igbiyanju ati adura ra npe
1: ojo tara se wuro
0: elekejo re iberu wi pe so ma se se nje kini o se se bayi opolopo yin le maro se kini o se se yo lo bayi
1: mama je temi konira
0: sori risk kini da won loyibo npe ni risk un original re ki se nkan ti eyan ngbiyanju to ba wo awon ewu to ti la koja ninu aye to wa yi lati gba to ti dele aye wari wi pe gbogbo kudie kudie to ndoju ko o le survive we bi eru wi pe so ma se se gbe ko lokan ore wa adade mi iya mi laaro ye gbe ko lokan e ba le tele ohun mejojo ti mo mu wa fun alaaro yin emi na o tele a jo tele ni eja funra wa losu meji pere ka wo result t'olorun ba mi o gbe jade fun ata ba yo gbogbo awon mejojo e kuro nu aye wa
1: awon egbe mi ti ta won ti rere
0: e je nfele ki ko si nu nkan ti mo ko le o igbe je nfi kun ki na ni nkan ti mo fe fi kun to fi je le kesan o na ni wipe eja ni ajeseku ninu gbogbo nkohun ta ba tin se eja ni ajese Ajen lo soke lon kilo polowo oja mu tesiwaju ona bayan le ngbo ni kan ni Jordan 105.5 FM

0: bẹni aye ti o ba ti ni ipa ko ni value kankan to wa di si ni o ele karo e karo
1: e karo
0: yes ma
1: ewo ni ko fe dara da fun mi bi nkan kan le se to le ti lawo awe ya le kunu le ru ti won ga moto ti ta pota quotation e to a ma lo ti le awu ta to baba ko je o le subsidize ye to da won je ye o ma chi to ba gbede bi te to ba te pe pe de kini ni o se jo ko le wa pe awu to ma gba o da won lo ta ma gbo to le lo je se wa e de ta fo ti lo to won ni di gba yi to ja won ori chi chi moto ti ta
0: mi bola lata kute ofun wo iworiwo e karo
2: hello
0: e karo
2: jari my brother
0: yes sir
2: che ri oro so ti di ko di problem wa
0: uruko yin sir
2: awa gbo ni o kara wa
0: mm
2: wallahi nigbati subsidy wa ni confiscation subsidy wa in place
0: mm
2: che ri e ba mo tuta ti wo yi
0: mm
2: gbo wa ti wa wala
0: Alon ni jawo wa la ba mi.
2: Mo mi ni pe nigba yen ni nigba
0: ko ti nigba yen.
2: Ni wa yen. To ba ti sumo ti se baba yi. Wa light and light mo bi light ya de mo ti ra 1 liter for 2000 ri.
0: Kai.
2: Eni to ba wa eni to abi eni to ba ti dole aye nigba ti subsidy wa. A so ile ita so fun wa yi.
0: Epo ti won.
2: Epo wa wa ni wa so so pelu bo subsidize epo. To ba ti to ti se baba ti ba ti bo bere ti jago. Awa ma le ni loju titi awo ko agbe dani wa ni ka wa ra ni 1 liter for 2000
0: ojo okunkun black market
2: lo pe ni gba ah ori black market mo ba ri o gbogbo e ju gbogbo o ti won yi pe gbogbo ti won bi ti ra mi o ti ra 1 liter ni 2000 tubo ni ta to gbe subsidy si be a ki be lo ri ti e ni lo bi ti e pa tubo to e si le ni ngba to su Ẹnu bí nǹkan ò lè délé o, kí ló máa dé? Gbogbo wàhálà tó kó bá wa. Wọ́n tún wá yọ ọ́ tán ní ìsìn àwọn kan ní ká tó padà.

0: Hallelujah. Ori ati mi kan ati bukola ke ade se wele Jesu ni bo lo se ko oni asori lo yo mi o ti mo gbona adua lo awon kan bi mi pe kini mo fa adua se sugbon loni ohun gbogbo ti mo ni ola adua ni omo ti mo bi inu adua ni mo ti to olodun lo gbo adura olodun lo gbo adura mi ara awon ni ti mo like lati mo gbo niyan enikan be lo mi lojo kan pe baba de so ikile feju mo ni gbogbo to ba ti ni se pelu adua mo feran re pupo idi ni pe aye o mo pa le je nkan kan orogun ya mi a pe wa ni ipo egusi aburo ya mi kan lojo kan o soro kan o ni eyin to je pe gbogbo eyan mo ti anti hun bi nkan kan le je sugbon olorun o je ko ri be ah olorin kan na ni o se oluwa o boju mi je o ferin mi so ta lenu o olorun ti o je kan re niyan leya lori wa idi niyan mo fe gbadura kan fun awon abi amo kan gbogbo ti mo je kan ru omo eyan pin ko mo yan se mo to sere laye loruko Jesu kogun na jona ba ori kari ba saida eni ma era ba ka enikan ni ah oro ni baba david so fi be lale mo fe ko understand ti mo fe so ni oro agbara ni mo fi emi locate awon mo re nibi tan ba wa mo ma ko ile kokan lojo kan bo se le fi emi fa awon mo re sodo ti wa si sure fun won mo fe mi yen fa awon mo ra mo ri won bi eni pe won wa awon aju e mo se ame bi mo tin gbadua ko si mo gbo wole won lori ninu emi ba ori kari ba saida ani ogun to mo nje kan ru omo pin sugbon ti omo o tun wa ni serere ti awon to ro pin o wa so pin se ba won ti so be loruko Jesu lori awon omo re lori akobi e ko jona ogun na ko jona ogun na ko jona ogun awon tan mo so po mo ni serere tomo to ni serere looto ogun awon tan mo so po mo ni jeyan tomo de ni jeyan looto ogun awon tan mo so po mo ni ga tomo de ni ga looto mo fi ogun na bu ninu aye awon omo re oruko Jesu ina jorun ina jorun ina jorun ina jorun ina jorun ina jorun ogun aro ni pin ogun awon tan ti pinu pe loju awon kan ni lagbaja o serere loju awon kan ni lagbaja o laluyo loju awon kan ni lagbaja o jeyan loju awon kan ni lagbaja o ga loruko Jesu ogun na Jonadan loju aro ni pe komo ri o ga loju aro ni pe komo ri o serere ni oruko Jesu mo pase loju aro ni pe kawon mo re o tayo loju awon to ti ru awon mo re pin awon to ti gbagbo pe ko se ntan mo ri o je laye loruko Jesu kan mo re di nla kan mo re gboro kan mo ri o tayo loruko Jesu ki anu fun fun ki leri olorun ko se ninu aye awon mo re bi enikan ni ba wa fun lodi to mimi ka imi adani loro lori awon mo re mo pase pe kile o gbebe ile ko lanu ko gbeje eni to mimi pe won po mo mo lowo won so mo re dakuda won dakada ro mo re ru won pa yan mo mo re da loruko Jesu ofa ku ba to ye pe ti eni wa gbaro yin ayo lori omo Jesu oluwa wa amen mo ni ikede kan fun yin mo tin so lati Monday lora oja titun kan to mo bo nu pade adua lojo Monday so mo pe o le gbo wa ni ola Saturday ati ni ojo Sunday o tun di ale Monday bayi ninu adua lawa te si mo gbo mi lora oja titun to ba si ni oja to ti lo to fi pon Samson Daniel Rebecca nle mo mu oja yen bo ninu adua ni aro Monday pelu mi ati awon iranse Olorun a o jo gbadua a o jo mi owo to da orun ataye ileri Olorun yo se lori awon omo won a o se korin ope ni oruko Jesu un ta fe fi gbadua lode ni Oluwa je ki awon omo mi joko pelu awon eyan la mo da to ba ri omo re tan ba se so arin fun ko lo di gomina mama bo ni o se ri abun ti rora re pe when you see them become a great footballer your son ele to le ju laarin won yen when they become a superstar awon celebrity nla eni ti gbogbo aye mo to je pe to ba wa to ba bo le nu moto gbogbo adugbo ni o ti ti won mo ri o pe won wa wo po wa nbe bo ninu re o se dun to ohun to mo do mo yan nu na ni pe ko da fun mi yan bo de se royin o de ma ri be ojo kan na ni mo sele mo lo kiya mi lojo kan an nikan be a kimi awon yan kiwa era sa enikan ni omo prophet adivisoye ni ye prophet adivisoye ni ye mo mo ni wa so pe ah omo mi ni ah olorun mo je mu olorun to da orun ataye bo ninu re se ma do to ko le fomo eyan gan oluwa je ka won mo mi joko pe lawon eyan la awon oba awon eyan pataki je ko joko pelu won je ko na odi la je ogboro ogun to buru ju ni ke yan ma fi ti gboran ki ran mo se won na mo yo lo luyinbo omo yo din la sugbon omo tan riran yen si e wo bi aye won se ri idi niyan to ba da ke mama awon apakada alada wa ntosu awon te ma logo omo olomo wa ni won ti lu o especially awon omo berin opo omo berin lo gbogbo waye loni awon ti ma lu yan ti lu won won ti lo iseda ati ayan mo ogonu won korofoni o lokan na toran danan dani yo fe yawo lo toran danan dani boko se ko ni rere se a wa sora awon den to ntoro 2k lori social media se ni to ntoro 2k le gbe eru ya e so le ra le fun ye so le ra moto fun ye en to ngo jen kanu toko ti kole to ti lo pelu omo meji nitori pe won ti yo iye ninu e te ba wo igbado tan ma gbe yen ere tan ma gbe yen wa nkan kan be nu won tan pe ni iye gbogbo koro ta ngbe ti nso o lo niye nu tan ba ti bo awo are epo ege ko ni nkan kan to fe da mo ah mama gbadu afan mo re oluwa je won joko nibi tawon eyan la ba wa ya gbon ti iwe owe 816 kilo so yes
1: ore eniyan ma fi aye fun ni bi giga
0: ebo tolorun ba fun yan to fi ta yan lore e ma je ke yan joko bi giga omo re ma joko bi giga ebo to tayo laye boya bo ni o mo gba ni o le josere ori tage aye ti lu jara bayi opo nkan lo mo le se to le catapult yes okay loruko jesu o ma so won de nla mo fe ke mo gbadua olorun fun awon omo mi lori ofe to mo de nla oluwa fun awon omo mi ni ori ofe to mo de nla fun awon omo mi lori ofe ti mo gboro ori ofe ti mo so mo de ni aye mo yonde fun omo mi oluwa yonde oluwa yonde wa ni oluwa jo emi mo jo oluwa jo oluwa jo wa ni jesu dakun wa ni mo bo damo jemu mo fi aye awon omo yi bo damo jemu da ebo lu won da ori ofe lu won da ebo lu won da ori ofe lu won da ebo lu won da ori ofe lu won da ebo lu won da ori ofe lu won da ebo lu won da ori ofe lu won da ebo lu won da ori ofe lu won ebo ti mo gbe ni ga ebo ti mo so ni de la ebo ti mo so ni dolokiki ebo ti mo je ka awon eyan la mo wa yan kiri oluwa dalu awon omo mi oluwa dalu won dalu won dalu won baba baba baba baba baba ebo ti mo je ko mo tayo lawujo ebo ti mo je ki gbogbo aye mo wa omo pon fe ri awon fe mo ebo ti mo je ka awon eyan mo so pe ya eniyan e mo ya alagbaja ti gbogbo aye mo rere pade e tan mo beru re oruko jesu o ya ko wonu aye awon omo mi mo gbadua olorun fa awon omo mi ni ebu rere ebu alubarika ebo ti mo je ko mo wa loke ko mo di nla ko mo gboro o ya baba baba baba baba e yonde fun omo mi e yonde fun won e yonde fun won e yonde fun won e yonde fun won mo pase eyan omo mi egbe ebu alubarika egbe ebu to tayo egbe ebu iserere egbe ebu aluyo oruko jesu olorun fun awon omo mi ni ebu ti o fi won fun aye ori ofe to fun omo mi fun aye si rere si ogo o ya yonde fun won yonde fun won yonde fun won yonde fun won yonde fun won yonde fun won yonde fun won yonde fun won yonde fun won yonde fun won yonde fun won yonde fun baba mi yonde fun won oluwa yonde fun won oluwa yonde fun won ebu rere ebu rere ebu rere ebu anu yonde fun omo mi eyin omo mi egba ebu rere egba ebu rere egba ebu rere egba ebu rere egba ebu rere egba ebu rere egba e pase igbowole ori ofe to tayo ti mo je ko mo gboro oya yonde fun omo mi yonde fun omo mi yonde fun omo mi yonde fun omo mi yonde fun omo mi yonde fun omo mi yonde fun igbowole ori ofe ti mo tayo ti mo gboro olorun yonde fun omo mi yonde fun omo mi yonde fun omo mi yonde fun omo mi eyin omo mi egba eyin omo mi egba eyin omo mi egba eyin omo mi egba eyin omo mi egba eyin omo mi egba igbowole ori ofe to mo tayo laye olorun yonde fun omo mi Jesu Oluwa wa oruko Jesu gbogbo eyan mo won yi mo pase ni oruko Jesu bi a tin gbadu alabi amo lowo igbowole ori ofe ti mo tayo egba egba egba egba egba egba aye ogbodo dayin duro egun ogbodo jayin ogun arokun ogbodo bori yin ogun arokun ogbodo dayin duro loruko Jesu ifamoyan ati ebun atori ofe lati orun wa mo pe sinu aye yin loruko Jesu egba egba egba egba egba egba egba ifanoyan ori ofe ati ebun loruko jesu e ma gba e ma gba e ma gba e ma gba e ma gba e ma gba e ma gba e ma gba e ma gba oruko jesu e ma gba e ma igbowole iyasi mimo ase lati tayo ase lati goke loruko jesu mo pe sinu aye awon omo re loruko jesu won ni seru won ni wa leyin egun oni ja won ogun oni ja won epe oni ja won aye oni da won duro aye oni di won lowo loruko jesu leyin adua yi o jere omo o yin lo logo jesu oluwa wa ami egbo gbogbo eyan abiamo let me repeat this announcement when you are coming on Monday 8 to 12 emu ojadani ta fi gbadua lora oja titun bo de se le to fi wo omo ri ni alabiamo ki salai mo ni oja nle man tu kan ni yen mo mu bonu adua ni ojo Monday ago mejo so ago mejila e ti fe wa church 12 nto kan ni lati se na ni pe to ba ti de ko register oruko re ibi to ti wa awon eyan ta le pe pe lo to lo so po nbo nu adua nkan ta need na ni yen mo pe laaro Monday o de ti de lojo sunday awon to wa lona jijiro awon to de lati loyinbo opo won ti wa ni nigeria lati nu ose ta wa yi iwo na le ti de lati ojo sunday o le de saturday wa mbu ayika so to ba mo ibe yen ti egbiyanju laaro la saturday wa wo bi to tin bu agbadua se bi to le do si ni so secure o si ri pe leyin adua yen o ri owo olorun ni uruko jesu
2: mo npe gbogbo eyin abiamo sinu ipade adura alabiamo ti second edition ti odun yi eleyi ti o waye ni osu september ti a wa ni on the 21st ni adura na yo bere akori adura na ni afurugbin mo fe ki gbogbo eyin abiamo lati origun mererin nigeria ti gbogbo agbaye ni bi ti e ba ti ni ori ofe lati farahan ninu ipade adura yi ni opolopo odun seyin ni olorun tin se opolopo ogun ninu aye awon omo nipase adura yi mo fe ki eyin abiamo ke darapo mo wa ni bi ti ogun logun awon abiamo yo ti wa ninu ipade adura yi lati ma fi adura jagun fun aye awon omo won e wa fi adura furugbin ohun gbogbo te ba fe sinu aye awon omo yin ko si onkon ti e bere ninu adura yi ti olorun oni fi ase si onkon yohu ti o le ma doju ko lori aye awon omo re ma gbo pelu igbagbo re be ni gbogbo ogun na yo si se nitori pe olorun to nfi na dawon adura o wa lori oke yi ma bo pelu igbagbo re tun mu awon abiyamo mi lowo lati darapo mo wa ninu adura yi mo gba ladura loruko jesu bi o tin gbaradi lati farahan ninu ipade adura yi loruko baba omo ati emi mimo gbogbo ogun adini lowo adeni lona ti je ki eniyan le pada farahan mo loruko jesu na ko jogun na run loju ona yin bi e ba tin de gbogbo nkon te ba ti fi enu yin so tabi bebe fun aye awon omo yin be ni ase yo ma gun loruko jesu gbogbo abiyamo to ngbo mi o ni sase danu lori awon omo re be lori o jesu oluwa wa ami
0: elocate abuli egba tabi fagba egbe okada ola niyi last bus stop adetola road church baba ade fi soye to wa niwaju oluro ibe te tin bu agbadua niyan o eyan arogo state enigbamadia ijaye parline maujo sokola alakoko wole egbe okada adetola road church baba ade fi soye to wa niwaju oluro lati ojo sunday lo ni popo soso ipade yin o ti bere ti se ami ati se iyanu o de mo sele tolorun yo si mo rin laarin wa bi won ba ti ko lodi ni pare pe ko ku nigba to nji omo ba jena eje jesu pare gbogbo ton ti ko lodi pe ko mo jeun omo eje jesu pare ni uruko jesu number yi o na le le pe mi si sugbon lakoko yi tori ise po mi ki le da nko emi ni mo gbe ko mo lakoko emi le gbe ko mo wa lori facebook live bayi prophet adefisoye babaladua lo join mi nbe lori youtube ati tiktok prophet michael adefisoye je ka jo gbadua papo o ri owo agbara ati owo iyanu olorun number yi safe send prayer request si mi ni ori whatsapp nikan 0808560907 on to fe ka gbadua le lori awon mo re ma send e 0808560907 lo join me ni facebook bayi ya jo continue adua prophet adefisoye baba ladua pe ko youtube lo ti fe wo mi tabi tiktok prophet michael adefisoye o jere adua omo ni ku mo lowo amen
3: Alabiamo Prophetic Prayer Conference di pade adura fun gbogbo abiamo to se tan lati dojo adura ko ogun arogo gbogbo je lori omo won ikeji ru re lodun 2026 akuri afurugbe bi soa lala re lori omo ko mo le je eyan ko le ni lari irugbe ni o to ba ti tasiko lati je won omo iko ni pa o omo to n tori re se lala pelu oni dagbere faye lujiji ki won le so ara re ati omo re di na ko se fowo kan fawon eka eniyan luluwa se n ko si pade adura yi ojo meje luju adura yo fi ma ro bere lati monday september 21 to sunday september 27 2026 mejo wuro ladura yo ma bere lojojumo won pade wole akomoleyin folohun so ti gbogbo eyan mo si baba ileri ase ati olugbalejo baba adura prophet michael adefisoye orin emi latenu kemi rehobot atawon akorin ijo alabiamo prophetic prayer conference 2026 ikeji iru re ma waye ni Christ apostolic church anointing with fire prayer ministry Abraham Ezomo street off Aden road Adetola bus stop Lagos olugbalejo prophet michael and lady evangelist olugbumi adefisoye telephone 0034628479 at 0022035380 iwo to ofo mi je furugbin lori omo lo fa yo ka loruko jesu

Laruko na lowo owo laruko wa lori aye re irajo re yo nitumo mo fi ole Jesu lowo bo ti wole to fe lo so in ta forugbe lati gbe iwe e to fara wa nise o ya baba mi fatu o ta gbon ta forugbe si omo re lati kekere e to se fara won lagbalagba baba mi fatu baba mi fatu baba mi fatu oruko Jesu olugbala oluwa fatu lara re ajebi ati je fatu lara re mo wa so fo wi pe bo ba gbe kan sinu aye eniyan iwo lo ma mura to ma fatu e wa gba o e ti mo mu meji ni mo mu po la lai mo kan ya nbe ni mo ba di ola a ma continue nipa oja e ta so nipa e gba eleyi oja to leju oni mo de sugbon ko si bi mo se ba ni oja ye ti mi o ni nkan awon kan ti mo so mo kan fu e ni information ye le so that igba ti wa di ola ti mo ba bere si so nipa oja baranda wa mo kan ti mo wi kan igba mi ma nwa to ja wi pe iya e lo si aye e le awon obi e lo si pe e le igba mi ma wa to ja wi pe iwa won obi e olosi ele igba mi lo ja wi pe aimo kan baba e olosi aye ele fogun to nja sugbon baba mi wi pe a le gba ikogun lowo alagbara woli ye lo nbere bolu ba pe abi eni ponju lowo eni eru woli lo nbere bae woli ye lo lo down oni kiyese a o ti le gba eni ikogun lowo alagbara ati eni ta mu leru ni owo eni eru oluwa wa wi pe a o gba awon omo re baba mi wi pe ma gba o ma gba awon omo e ma gba ipe e ma gba iwaye e ma tu e le ma gba e lowo ogun aye ma gba e lowo ogun to ju e lo ma gba e lowo ogun to ni olara o la fi pade ni ojo Sunday ajo fi gbadua irugbi ta gbese mi lara e pare be ni sa oluwa wi pe bu e je Jesu fun won ke won mo ke pa oro irugbi okoko ninu won alafia fun o oluwa yo lo ma so alaye oni opolo po samu ka pe ikan ti won gbe e to nlo aye e mole oluwa ko fatu ikan ti won gbe e ti o je ki aye de ko nituma oluwa ko patu ati kekere ni won ti se opa lagbara le olori olofa ti o fi dabi pe o ri ona oluwa ni pe ebi ki yo gba ki agbe ope ni oguru le pe olododo ki olododo ko mo ba fowo won le ese ijo mo pe opa ika lo wa lori aye re olofi rona lo aleye oluwa yo baje so wa ka won samu waye sinu omi omi ye olo fe fi fo ori lale lale ola ati lale Sunday ba ni sa wa fi fo ori e e fo ise okoko to n ba mi dagba e fo ninu aye mi e fo ise aye e to n ba mi dagba e fo ninu aye mi ka Psalm 122 Psalm 124 ati Psalm 125 Psalm meteta ye wa ka sinu omi wa fi fo ori o na lo to ba kala le ola ba lorun ba ran mi lowo ba to so fu o oluwa wi pe irugbe okoko ninu iseda re ti o je ko ni de o pade ran lowo o wo lorun ma fa du ma gbagbe o pe mo so fu pe 700 o ni ore ma je mu e e to fi ran pepe ni se so mo pe mo so fu o wi pe oja ko wa to le na pelu agbara pepe lo ma ran wa kan fi 700 ye sinu pepe pe mo ran eni se ba mi lo si oja pa si paro ko ba mi gba kan e ti won gba lowo mi pada 3 2 4 6 6 0 7 0 1 6 3 2 4 6 6 0 7 0